0: fèl chom
1: Pa san sakrifis la Lè satan ta vle
0: Gade fèl kon sa rele nan tèt mi
1: Mwen fèl konè kote m kopi
0: Nan jè si m kopi